0: ya na ni panim ne wabo tre jintra si abo tre no ha omro na no me ka chere o me se se ubufu na wo kokko pa adwa o se tegu no obi to man chere wasen se be ma kokko kri kri kri kri kri kri kri kri na won ne no kri kri kri kri kri ni ya do kwatena se na wo boto o ye mu a ka de achi na wo pa kokko ni nkusua
1: sa
0: pa na wo de akwache ni se wabo ame abu ame pa pa pa pa pa pa pa e fisa nto kwa na hukoko no se nipa na ne kwa kunu pra e yasem wan kasa su pra so a e yasem kokko na wo de kon the end resource na se wo be ko sense u ko jina hinfie enim gwe ase ne kabo ne akonia badie enti obi so musa me ma wo nko a wo abu wo ha enti si abotre na abotre akiri wo nkunim oh ma sohwe o dia making ma sohwe so baby abaku no ho a oh we si abotre nka bebo o if say mama bibiri na jump on yirenom akọ ba foforo ho a ansi aga we si abotre kensi aga na se beye wo da se ni be si abotre no eh di so bi ba je wo yire ana bibi etesa we see about tran kenko sefi kenko sefi o na se onipa be si abotrei so bi ye kankama e wo wadwuma ho a abuchafo let me lay emphasis to this statement the last sentence no so bi ye kankama wadwuma ho pese wadwuma mo woro oh we see about tra kawiye no obohun de se e be ye nkunim abotini to bua se man kunim pa na se be ye wo dasani betimi aka ne se ti so asia botre no ane na din ne ye na fomo si abotre no akoma no sori a se se e pushiu go forward na hu sa oso be ma ana wo ba enti ebusua enas ma me de ma wona se to wo bua se so we be say obeye wadwuma ho kankama pagini ya to waja krum tano duma se ne kama e friend is abobo ka chen se se ni nyina fa bob obesue aposo
1: be jem
0: ah
1: be jem be jem
0: obe jem
1: ah prekope one time
0: binu ma jem
1: ah
0: kikiri kikiri onua ne ten okom
1: wan fanko
0: fa kwai mi anhwe ah mranti kwa bi omo papa wi na omo se wan se me if ya me mama ntra ha o mama enye mo papa di chene ma no se me kai kri kri kri kri amranti se nya on fa e wo ma no mti se se wa na we yekoyi ifunu no woji ana yekoyi ifunu no de to ambulance me na amranti se ya kwohwe se wa ni mo ambulance se ka ni nyantu o mo kwae na o mo nu ya panye na se se wa ha se wa winie
1: se wan ti menye so
0: ah
1: se wan pa
0: enti se wa wawu
1: oh
0: na ebinom nti ase yesa enkwara no yesa ei se wa ni ya kase wuda
1: oh
0: na kase wuda se wa wo kai papa wu ye wo so mi ensi fie ho
1: oh
0: jinye menyina bo wo bo se wa
1: se wa
0: sa ba wu na aya ni jare ho ba bia ya wele ho baby so aye ni je amamrante no ei hey, se wa anti wo so awu baby asiye ye no ma twa se wa anti wo so ba ha
1: jo ba ha
0: ah
1: se djuma na obeji
0: ah omde sambo do si omo akofu mu nyimfu mu nyina wa mo so mo ba ha ansama mfo na atwiru
1: atwo aja
0: ah ah sambo baby ne sisi asiye ho ba ko ma twa so ye wunsu ye mai ana wa ko so much so munyina mboba ha mo amutwa munyina mboba ha bi
1: eh ina nkwana ka sham
0: enti se wa wawu uje ni emenyina ta wani ase e pam ye se wa ko fo amatwofo se mebuyai dia prince fo pam ye se wa ene wawu
1: oh sure
0: se wa enti ni ma na ode beko ana waja no ho ha etie busu esi abotre ma nipa na wo pere pere pere pere pere pere k sky bi atwe ni mo ye bedane agya ore be ko hene afi de o pray o se afi de madane ato abu otoriwa o dane ato wi
1: fako
0: wi gu yam nanum su ogu so
1: bobo ne fako
0: ya me ya si abotre ne ye na fom nanso so ka osisi so den so wa kuma mu den ah asam na nka sa wo so pa mi hu sa wo so obema nanso fom se sumu anu kom na ekon ne ye urade kon already nyame ekon ma wo so wo kwa kokon which is which tintim pa sa ma so ma kuma mu pa people will advise you a man for be catch us we dey nya ja ho kai nya ja ho twema won and twema no da ye na na bon sama bo bi pa ah omunasa mwa pa we ni
1: na wa twema we ya
0: o am pa na wat na ma we ye twia fafti omuno don't mind the person si abotire kum hwene sa ah dey also wo chi mun sa di okuno no we make you look at it what dey back why me said they were no back kick one obi ba back kick no that is what I know what dey man kick you free ho obi ba back kick no panyan
1: obi wa
0: no sam popra
1: obi wa obi so to aso
0: obi so to aso abusi afọ me see hat ya mupi eh me modofo pa amrante hin ye bo afrekete chobema
1: piao
0: obi so man ni dia hwene kom sini hu abotre ono sune no aduane bebo God bless you David Debia 70 ah ya nye ni pa bone Debia 70 ene ye ye papa Debia 70 ene ye ye ni papa ah woni pa ne na sia ne no wo kena wo be sai sia no biu wi sia ni pa na ensa yo Debi ubesia ne baby foforo sanya wo na ubesia na wo ba besia no wo yire betumi esia no oni pa wanya ne neno wo kena ono so obetumi anyam ntokwa na wonu nu akon no boxes na wo mo kon a ebinom de ye hwe de wedding kuni ma na wedding kugo nko a me ye boa fere de me hwe boxing a na me sua de bebere ewum we timi nya we funa na dru ba bi na we yadane agu we so kaw sa ni ye no a enti oni passe wunya unya na to wo boase no china ebeti ma ba se ono so obenya wo ba ana wunua ana wo yire ana ho nipa bia oni pa wudi bone no sa wo akra wa jia de bia wa ohuni pebi besia no enti debi asemti aya ma papa no so papa ye ehia o papa ye te se de wadua de papa ye te se nia watu banche na wajafu no hokro dachi bia ubenya na guho banche na guho no ha kome maso aseti tin good papa ye nye entontwene kwa so nipa na nyi waye Israel nyankopɔ basaja do mrempon obi waye sana mpesa meka ni awon se ne ne no eh ɔtena ɔdo so ɔbɛsere wo eta basa dwinda bi ne hu ne sani etie bia ohun nipa bi bɛsi obi ase anaasɛ ohun nipa bi ɔbɛsi obi nsa sana etie wo yire betu kwai o ma betu kwai ukunu betu kwai ohuni pebi betu kwai na dia wodi ye obi no it will turn against that person asema meka se wona no eh asema nya dawudi di unu ya no eda wanim ewo mu ana na obi asia na obi sa se pa che ugu nime oyem do pram atasi eh unime na oyem aso kakra se eh papa ne di echi na aboni ne di echi so me kawe nim kakra die was a minna last bi kai we yam do pram minna last bi na chi no e ho na papa na abone a wo ye ye no ne answer baba dan chiri wa o papa no bone awu sian fo obo fo ni so bedi adwo tira nko hwe ho ye ah kokuma adwo no hwehwe gwe ja so na ni ti ni wototo twene wure mu hmm oba wi wi e no no I abo eti na de bibie ni fie o okodo ha o pe na chese mu akura bem onu anshu esi gusu twetwe proprom we mu proprom pa hwa ba wi bi nto obo fo ni so bedi adwo ni tira ko hwe ye ni kama kama WSMT ah osikadi bi bo contract bi pass won si dama no plywood ehun ana odi sili ye enri anye papa no de boarda no so chance anye papa no koto ye anwe papa yanwe no clear wom dano pipe sa contractor be here ana so na me pese si dama me de chewo ntifa ye
2: siamwa
0: kambi ye ni ya ya sem
3: die wagu no eno na wutwa sompa sompa
0: wo ya okra ba duane a aya hwene ye ni ye na hwia na wo wo ba na ekofa die david david asemti okay I was up for a nesso ya die futu sem na ba ah and now for 27 no ya two this is sika kasa
1: on your challenge
0: ja yeah sika kasa ye nyina ya jitum omuna samwa jitum sofo jitum abrewati ya jitum atiefu wani ya hefo ya mugu Facebook and YouTube mwenye namo jitum sadie sika yenu uhiye tuminye bida adie sika ye no ohia ntimi nye o tampanyere se enye danta ne danta danta ne di sika bo no kama kama kama kama panyere sika de ma panyere ya bofra e wona bra boom when money speaks all difficulties vanish sika kasa dia dini bia eye boko wose ya die medeme yaro foro ko emergency na ni nyampa oboa kai sikana wunni empower ho empower emergency ho sikana wunni sanso docket ayira wo court wa docket na wose ayira wo court wa fa sikatu wo yemfa Alata ni se fatu ho. Ujiri se wo wana. Komo agwino mane da sume no ho. Kaja wea shino. No bia freke me. Sabre e KCC. Sa akwa bia wuda ha wo na momra me fa no. Wo se nika we wo se chale wote na. Ah chakura na KCC fo omde on trunka no bae.
3: Dia wo
0: no
3: enwa na
0: utwa so pa so no arateni na koto ka dai fatu wo uji di se wo wana fa ko kontete ku nam ta ku bra yem fese wo wana
1: ono
0: e ba komo na di no
1: ono e be fa la
0: sa wo se mo de mo koto abeti ta ku enam ta ku mra me hwe eno na ye be mesa se wo wi ana se wo wi fa sikatu ho na fa de hye wose wo docket ayira wo docket room court fasikato ho na yenka cho sese wo koye bibidi a panyine kobrai wo be ba na bia ho sikaka sa dia di bia ya mre ene na me ka chere wo sikaka sa wo court wa hey sikaka sa himfia ya sem Abusiyo sika kasa, I saw them, sika kasa. Hey, it is said my way in your crown so. A for the other bad boy, sika kasi in tears, Simon Simutras and your mom paye, many a mission at Jumaso. Hey, Jumemu, sika kasa with Jumemua. Awariemu, sika kasa. Hwɛ. Bɛma bi ane kumase nkwa nkwa pam na koku no. Ah, nye sika de twitwa de no. Sɛ yi sika tugu na ti men mboy obi adi nkɔka na obi abaka me.
1: Nipa bebe nso ahu.
0: Hwɛ. Yi sika tugu na ti ayi gregregre ne yefum. Ɔno wɔkɔrɔ no. Ah. Asɛbu ama fi bɛma. Wɔsi sika kankan wo. Ɛka bi da. Mm. Sika kankan ni wiase.

and trending and trending. Trending papa papa papa pa. E di no ko papa papa papa pa. Enti ya declare sir, baby such a rubber ba aje kum ta no dumase. On be ka sa chire kwa foro ko. Enye nkura. Enye abosi ade atre wonwuma mu. Na omo ekonfum nyina so so ye kentai na na omuti okasa chini bi. Na sabre bank manager oba e no. Mejidi se no fi invest ya baho fro abrantie tiatia bi. Na okasa na mame ba ku bi sam se na bank manager no one de he na so one okasa mame. O se ah na den na furu nsu. Ah abosi ah sa na tetuno atona nanu tirimu omunim se djuma panyini bia ese na furu so na msema me wo nyani di afen o fi invest ya ba ah we di na furu ba yekese awusia fo ene so ye wasam emamon ene obi frere me na woka sem sem rante ene sompa fm net tv no se eya nyum na mutwa kama kase ahete papa papa pa. Modia mo studio ho monte de ekoso ye ne wabonte ene ye sove sompa na hete very well ahete papa